e mathafela jwalo ngwana esuke na ka re tla re shebe ba holang ba ketekang letsatsi la tswalo ka jeno 0751329986 e ke re ke o tla nthotsa ka ka mona ye di komporo di nketsa moriaria di nketsetsa mekaifiti fela he ke tla di otla ka lewa le leng lena le mona la 442 hore di ntho di be hantle di be monwana re le buisa Spain re bone ke bona ba ileng ba hapa butle ke tla o fata batse o hantle ke tla o neletsa tsona dule le rona wena o tsamela rona re tla qala ka o Facebook re ke re le kule kule ke tse ka re Facebook mana o re sala morao re ho ZERO 11 ke 011 radio ke ne mono ha monate o qale ka re sala morao he hore le wena ka nnete ha o hola tjena re o bona re hela hela ka ka pakiena ka mona ya hola re o holetsa a thona le motho mo tsebang o ka tsubitsubila le nomoro mono re motshware re tlele yena ho be hotle noto super 5 nngwe e tharopedi robong robedi tshelela entse le yona the pulse of Josie mabedi ena ke yona the heartbeat of the nation ke tsere mona

e ke ya pele ke ne ke re fela o tlo hlokomela hore ho batla mosebetsi ke mosebetsi ka bona ya bobedi wa tseba ha ntso tsamaya ka mona ka mane o kena ka mona o kena ka mane ha se bohle ba tlo amohela ngwane so ba bang ba itlohana ba bang ha ba tlo araba le ho araba ba bang e tla be sale o rumetse wa tseba e sale o lahletse CV ya hao mono maybe le ona le tsheponyana tu ba re tu ngwaneso ho ya kgoneya hore o romele di-CV tse ngata ka mashome ka mashome empa o seke wa bitswa o seke wa romellwa le ha e le lengolo le reng o regret to inform you kore next ba thole ba re tu ho a etseya fela sena se bolele hore ha ona bokgoni se bolela fela hore monyetla wa hao ha o so fihle tshepo ya hao tshwantse o dule ntse e phahame tswella pele o ntse o kokota ntjamme e hono fela o bolela hore mo o ntse o kokota teng ha e so be teng kokota e qonqoza bo eqo a kokota ngwaneso ntho tsa hao di tla tsamaya ha monate ke the pulse of Josie ena ke another heartbeat of the nation ke tse pedinyana fela tse ko o ne le ditsie tsona ke tse ka re ha le hantle di hlano ya boraro CV ya hao ke moemedi wa hao wa pele ntate mphahlele le yena ha kena ka mehla ka mona ha bua le rona o bua le ka botshepedi CV tsa rona o bua ka taba ya tsela eo batho rongwalang di-CV tsa rona ka teng mehla ena ntate mphahlele ho tswa Enigma and Mass Personal ha kena fela mona le ka jeno o tlo kena o tlo a keke ba tswa a soka bua ka di-CV tsa rona hore CV ya hao ke moemedi wa hao wa pele mohiri a kopana le wena o qala ka ho bala CV ya hao ebe e tshwanetse hore ebe CV e hlakileng ebe CV e hlwekileng ebe CV e senang diphoso ebe CV e nang le nnete mme o bontshe bokgoni ba hao ka bokgutshwanyane mme hodima tseo tsohle kaofela o bue nnete CV-ng ya hao a bona taba batho re tswa hampe mosebetsing motho o fumane mosebetsi monyetlanyana ha o so bona e kare ha ke tsebe ho abo ho etsahalang dikelelong tsa batho mohlomong motho ba fumane makgulu a matjha a nahanang hore ke ona mohlomong motho a ba sa kene mekgatlong ya basomi mosebetsing mohlomong dintho dingata tse tsang hore batho ba kenelwe ke dinthonyana disele ba le spaneng jwale o bo qetelletse o tswile mosebetsing nako nngwe ha o tswa hampe nako nngwe o yalelekwa nako nngwe ko wena o ngalang nako jwale nako nngwe batho re tswa hampe mosebetsing o bo lo ngola CV-ng ya hao mane o ngola hore a contract expired ha tate mphatlela ba ba letsetsa a ba ba letsetsa ba be ba re e le mohlokomele yeno o letsetsa di-investor tsa rona le mo 18 after 7 ke the pulse of Josie the heartbeat of the nation ka jenomothemotlo

0: Sweet but psycho, kero fa yona ga jwalo, Ava Max mraganyana re re feel hate that I made you love me. Ya ibelena Ariana Grande hona mogo 011 the pulse of Josie na kwa rena re metsotsi ke le some fela rena pele re ikela mola iringela ya boraro ka gore ya loka ira boraro ke dumela botse re tla ba re amogetswa gashu ya ditaba maragamo ya ba le gore nane go laga go la the afternoon take over le tjola pele le ya roropa gona le sengwanyana se ile gore se ile sang kama ibile asanga ke tloga ke dumela ga botse gore tjatsi le lengwe la matjatsi nka tloga ke ya malaong ke yo robala ke kwe le botlhoko kudu ka lebaka le la dipoelo tsa dipapadi tsa kgwele ya maoto gopola gore nna ga se nna motho yo le gore ke ile ka tloga ke ikamanya kudu-kudu-kudu ka tse tsa kgwele ya maoto fela letšatšing la maabane bošegong wa maabane ya ke ile ka tloga ke amega ka kudunyana mo e leng gore ya pelo ile ya kwa botlhoko pelo ile ya robega gopola gore se se diraga ka moraga gore yo ke dula le yena morwetsana wa ka wa mengwaga e lesometlhano fela o ile a re go nna a re papa di a thoma jale ditlo raga jale ditlo bapa la re bona fa Spain le Argentina masogana ka gare ga lepatlelo she just asked me gore papa which one is your take o tsamaya le mang gare ga Spain le Argentina and ka re go yena ka re na wena o tsaka go tsamaya le mang na ke tla go botsa ka moraga gore wena o gete are na papa ke tsamaya le Spain ka re Spain no na there is no way I can go with Spain are why ka re Spain na on my side view I can say Spain is my enemy. Why? Because you were not here, 2010, you were not yet born. But what I can share with you, Spain, because Spain is a lot of people, it's a lot of people, it's a lot of people, it's a lot of people, it's a lot of people, it's a lot of people, it's a lot of people, it's a lot of people, it's a lot Sijuana sale fase ge ba be ba raloka ka mo Africa borwa gahlano le sehlopa sela sa Netherlands mo ile re ba ile ba beta sehlopa sa Netherlands 1-0 e no eti ka lefela jwale ka ge se iragetse letšatši la maabane boshe gore bona ge ba otla sehlopa sela sa Argentina 1-0 mo metsotsong ya dikgoba di extra times jwale ke re go yena le garizwana le morwetsana wa ka ke re go yena ke re nna go ya le ka nna Spain a ke gane ke sehlopa se a raloka ke sehlopa ebile ga se gantši ebile ke gantši mo e le gore ba tlogile ba thopa dijwana tša lefaba tlogile ba thopa-thopa megopo go tshwana le yona UEFA champion European championship mo e le gore ka ngwaga ola wa moragonyana ka 1964 ba ile ba thopa 2008 ba thopa 2012 ba thopa 2024 ke gore ke setlhopa se e le gore gafetša-gafetša se a tswelela re bona gape le ka mogare ga di-World Cup ebe le gare bantse ba leka mola ba ba fitlha mola marema mola magaolakgang mo e re gore bone ka ngwaga wa 2008 ba ile ba fenywa ke sehlopa sa Germany ka 1-0 ra bona gape ka ngwaga wa 2012 le gona ba ile ba fenywa ke sehlopa gape-gape sa Italy ka dinotse nne go lefela re bolela ka magaolakgang batho ba raga gore ba ba fitlhe mola di-finaleng re bona gape le ka ngwaga wa 2024 mo e le gore ba ile ba leka gape ba ntšha ke sehlopa sa England ka dintlha tše pedi go ye tee fela yo a le ka re ka moraga gore ke mo tlhalosetse le go reta le go tlotla sehlopa se sa Spain go bontšha gabotse gore ke tloga ke tšhaba fela be ke sa nyaka go mmontšha fie ye ke na leng yona ka sehlopa se mara ke le ka moswantšhetša gore bona sehlopa se sona kgale sentse se tšea megopo gona ka kwa Europe ka kwa bantse ba lla ka sona e fela nna go nna ke enemy are why ka re gobane ba tšere seo re be re ipotšang gore ke sa rena ka mo Afrika Borwa gopola sejona sa lefase ka ngwaga wa 2010 re be re ipotsa gore ke sa rena gobane re be re tloga re bolela re re feel it is here
1: 011 Radio, the pulse of Josie.
0: Gomme ka moraga gore sehlopa sa Spain se raloke le sehlopa sa Netherlands le sehlopa sa Netherlands gona ka mo Afrika Borwa ka ngwaga wa 2010 ba ile ba wina ka ntlha e tee go lefela gomme ba sepela le mogopo ya Spain mo e le gore le ratloga re amega ka bontšhinyana re ile ratloga re kwa bohloko kudumara lenaba le legolo le e le ile anapa la ria gore tše ka moka ditlhakatlhakane ke Mexico ka ge e le gore ke yone ile ya re ge di bula dipapadi tše ka molago la FNB ya ba le gore Mexico e napile re hlohlora ka tše pedi go lefela hei jale ga ke tlhalotsane ke le gare ke ntse ke ke ka baka ke ntse ke mmotsa ka Spain ke re fela nna go nna Spain ke ibitsa gore ke le naba gobane ba tsere seno re nagana gore ke sa rena mogopola wa sejana sa lefase ka ngwaga wa 2010 fela a gona gore nka supporta lenaba laka nna ke tsamaya le Argentina a re okay papa re tla bona di a raga fitlha metsotso ye masomesenyane di a ya mola di extra timing dintse di re lefela dintse di tanyane di swarane ka dinaka ditlhopha tse pedi kobolela ka setlhopha sa Spain le Argentina ya gore go fa se le gore se diragetse go nna maabane bosego ebile e rile ge re tlo tsena mola seripeng sa bobedi sa extra time sa metsotswela ya dikgobadi ge ba boela fela setlhopha sa Argentina sa latlhegelwa gomme setlhopha sa Spain sa tlhaba nno e le nngwe fela nka re wa mpona bjano ke ga ntebelela a re a ke re ke go boditše bona papa bona ya fela ke le ka samaya kana ka moreng ya ka robala pelo e le botlhoko kana pele ka kgotsa ke robetse ke re na ke nna motho le gono le tšatši la le gono ke tloga ke kwa botlhoko ka lebaka la dipoelo tša kgwele ya maoto ke nna bombs arresta icon e fela re ba lebogiša masogana a setlhopha sa Spain nnete ke gore ba tloga ba bontšha gore ke bona dinkgwete ke dinkgwete tša lefase re ba lebogiša gomme ga jalo re na pele re gatela pele re tlo lebelela tše dingwe tše le gore di a diragala ga jalo se ke the afternoon take over ya 011 the Pulse of Josie.
1: You are listening to the afternoon takeover exclusive on 011 Radio, the Pulse of Josie.

0: House of Josie.
1: Ke lega go bo dije ke re sala gona mo skutlaneng sa rena sa cha chika cha chi gera ta fela metso tsa masome tharo fela go tjola iring ya boraro 30 minutes after the hour 15 re ba re le ka mara skutlana sa rena sa mamratwa sa renya kisheng ge le hore ka nnete o rata go ka tseba gore na motho le hore wa mohloka o nyaka go gokaganya le yena o ka mokopanya o ka kopana byang le yena wena sa ga ono dira fela mo go 0751329986 nomoro ye ke nomoro rena ya cell phone ya letlakala la WhatsApp a ka mo go 011 radio ke dumela gore radio ke dumela gore nomoro ye o swanetse go robele yona e botlhoka kudu go bane e tlo go tjola mohola nako le nako ge le gore o leka go ka gokaganya le rena go mo wena o no dira seo fela wa nengwala fela wa re 011 gomme ge re njela ga re abelana nna le wena di ntlhagolo re njela abelana di hlogopole di xano ke yona nomoro ye le gore tla ba re berekisha go ngwala melaetsa rena re tlo tjwa twi rena pele re gasha melaetsa ya lena mo moyeng ka yona nomoro ye ke renya kisheng ke skutlwana sa rena se le gore se tloga se gepegile kudu ka ge le gore batho re a lahlegelana batho re a nyakana batho re a hlokana bjane gore o tlotse gore motho le gore o hlokana le yena o wa monyaka ka mohumana kae ka sebobego mang gomme o no dira fela gona mo go 011 the pulse of Josie re gatela pele the chain smokers ke ro fa yona ga jwalo hope featuring Winona okay na ka rena re metsotso ke shupa fela na pele ke la iring ya ditaba